ma koma no so nya betra mu a ne anya na asen wo be sister no me pasa me man is wrong me pasa me man is wrong ala ba ha so kwame na me so me pasa me wona me pasa me jano aya me yo saw ni ti anyu me na to bi bi ni odi ase a sa to bi ni yesu ma jan kan ani mu sa to bi ni yesu ma jan pa ni chefo sa wo ti anyu me na te tre wa bi koswa yesu kristo wa ti bi ja e wa anyu me mo nyam me to bi ni e pa ni chefo mi ba za ni si anu malaika ba se aya na la ma desi nyam me kesa katoria Oh, sorry, I fear you, man. Me better than this, you know.

Aden ti na wo be mabu yi. I don't know. Bibi ya rade yo na na. Me se oyo nyamia. Adi bi ara ni wa. O tumi nyama wo.

ka se mu se meta to cha nwe me be se me ka to se wo awadi nya wo ma wa tan fu da se wo ni mu nya nko poi ha me se awadi nya wo ha me fa life worship wo so asi wo bi nkran se wa nim.

0: Israel, nti nyame ba ene da ewutie me. Sa won so beto ho na wotwen awurade. Won paibom na samne akom jini mu a. Won so so awurade ba sesa wudin na wadin kuni.
1: Kone mu de, moja du si ton kuni. Kone mu de.